0: twa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire na mnavis na mnavat
2: baune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana nathu mweri wa rumia ndengabori ni muriri mboko wanjuma moshi da inyesia kerogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edhe wasiana sionda ile maruri ingeka katani
3: anyanu anerekori andorome meka kani kumatika

0: wa thunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na gukongwira gutire na mna this na mna that waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na thu mweri wa rumia ndengagori ni mulire mboko wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edha wazia na sionda ire maruri inge vakatani
1: anyenu anerekore andarome mekaka niko matikako hata ni merimu ere matora kama guere tenda wa mudhikiria nondo wakitu

0: Thikiriretie aigua rwimbo ruru muno aigua rwimbo ruru na rwekirie ringitone akomanaga na mundu amuke akomana na mujungu angiona ta kwarenda kwirithirie bareke akimwikira ruru wa
1: betting
0: nyambe ngwike betting
1: Ano nyamekane bya bakarethie wedding.
0: Ya no nginyamekane mbere mundu athiete we
1: ko. Ndi mundu wedding.
0: Eh.
1: O menye mundu no mbore ko.
0: Eh.
1: Endaga athia.
0: Eh.
1: Athia tiendaga.
0: Eh.
1: Ora mundu abata ku dina mundu wethe tandege the mundu nyenge ba.
0: Na na
1: gwa urene.
0: Eh. Ara. Ara gonia gara gonia.
1: Eh.
0: Nungia kita wedding ana kan.
1: Eh.
0: Ora ora John Cena.
1: Eh. Ala. Eh? Ori anateka. Ogiu. Ogiu.
0: Eh? No ngita weka.
1: Eh. Lu baru lu agerio.
0: Eh.
1: Eh.
0: We,
1: eh. Te watcha mundo va, te watcha na ugo. Wa.
0: Eh.
1: Ha?
0: Kodiete.
1: Kodiete kodie kodie. Ah, bana.
0: Kole mundo mana era gatiriri.
1: Ha?
0: Tiga kwenda kombwa mono ni sofo chofo.
1: Mm.
0: Chofo chofo ne go dando menge.
1: Mando indo.
0: Mando indo. Nondo jova jova dimu jiega ka. Mothenyo ria ikamba ngithira ratha.
1: Eh.
0: Jova jova yo.
1: Ya thira ratha.
0: Ngithira ratha.
1: Eh, wana ndo wabithi enjera. Ora ndo wabithi wabithi enjera. Ai. Kana gukura ai. Ona go.
0: Wa. Mothikiriria namba ne kibago muganja igire inya. Igire ithano ithatatu muganja kibago inyanya. Kana kibago muganja ithatu ithatu imwe igire kibago. Ida tu agenda agenda. 3102. Wambere ready na giko we mwaro. Ana ni yana na munena ndero za dimo ida non deri. Mondo gwetwa.
2: Ade waleu na nie nereka. Wagora wa mwe mweka ga waende wa nie ndeka ga naleu no nie nereka.
0: One.
2: Namore.
0: Ukana vo.
2: Ruko manyojo no.
0: Mono.
2: Mondo na ugwe vetireri.
0: Ya jana nemune.
2: Nemune.
1: Eh mutongoria.
2: Nembe gwo itungete irakana wagana.
1: Eh?
2: Irakana wagana jia gunembe gwo itungete.
1: Nemba kanu?
2: Mono mono no giro.
1: Etoko geria mutongoria.
0: Aya.
1: Aya mbere toko geria dio.
0: Mondo gwetwa. Mondo gwanwa.
3: Ega jai.
0: Yo gabo.
3: Ah, ora jana jani mona ana aboga kare nambarite.
0: Eh.
3: Eh mire marun garo beta mona mona mona mona ana re jamari dire ya ana menda dire ya ana re ingi.
1: Neguo neguo mo. Thank you, thank you.
3: Eh,
1: eh. Eh, mudaja mwega.
0: Ando me kana gwe kana vetting mbere ya muthiete gwe karaga ba mu mutena na thena. Mundu gwetwa. Sante sana. 3102 wa mbere retia na kiwa we mwaro. Amogira ngethi cia njambe gwetwa post 20 ni kibuthi.
1: Ina getheka.
0: No agwa mugora mono arauga nyando mavonoka. Ne mekane.
1: Eh mekane vetting.
0: Mekane vetting. Agia nguru mathendo. Ndogona mvono ku mono ngene jiria
1: ukono bi. Ngi methi da kanithari mani.
0: He mondo gwetwa.
1: Anjo ni na me ku kanithari.
0: O gabo.
4: Eh nyamora.
0: Mondo gwetwa jana nemune.
4: Era nemune gwo vio vio.
1: Kwero da mutongoria.
4: Eh, abageni dogodikirete bio?
1: Noe, ko geni?
4: Eh.
1: Noe aga mono mani.
4: Nyembozi aguzi bro, ke boi ke boi.
1: Sawa, sawa, thank you mono. Aya muradime.
0: Aya. O gabo.
5: Ado ne atakekei.
0: Do direzu mando duari na nemune.
5: Ye, ne atanemune.
1: Noe aga mono mani.
5: Eh, ko jokere urate ja mono mani.
1: Moi jokere, jokere kobanda, gotembebo.
5: Moko chokere marauga no awe, rue sawa mono lo emboru.
1: Thank you, nenga hii. Thank you, mudanya mwega.
0: Asanda sana, kutire di moe nge ngwaja, oja ngeti jia kumakura mwanawe tira, kumako mwadhongo mwiru.
1: Mwadhongo mwiru akiteka.
0: Na kure mwono ora inaweka mwono kwa njaruru wa vetting kuru ndoro na weta. Agia nguru madhendo. Ndwa inire mundu. Ndwa inire. Ndwa inire.
1: Vetting.
0: Ah nyandi ngete kirana niku. Kugorana ndekete vetting. Ai ka ba kugorana mundu atekete vetting nare nare.
1: No angiye ke vetting.
0: Mweke mudanya wa mbere mweke wa kaire mweke wa kana to mweke nginya meri tetano ku. Wana kana la kugorana tika. Agodogona ke nguni.

Ihora rĩa kiumia kĩgima rĩthiragua nĩ thani ĩmwe ya irio. Kangwĩre, kembũra nĩ pure niceness. Ĩ nĩ kũigua waro.

0: kabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma tu arathime
1: na ruga mpesu by the way niruega mwono jimwa kiyo mwote
2: niyase sangu zenya
3: nene mwaro
2: umuze.

Nihandakarie na yambikira Keva. Nongi kura we na murata waku. Na nuisi ni aruta mawira mau. Try sit them down. Ikarandhi na omu waranedie. Omuwele jamani. Uriore kangania. Teo ega. Na mudhenyomo kita kuramba. Kita kuramba.

0: sasa wanja na nao kanawe na crop top we na kamini ka uga gaki nyete mita almost
1: takaro guo
0: almost
1: kaga kilo ni mwana wangu siarwa
0: almost ke na rove tu kuma avo gonjo vero tu gwe ka iga rove ugo ni vo karakinya you can imagine rove ro akwa vare ro akinya utigareti va alafu kauka kakuo karewe kirete crop top na yo kite kina gani ya nyondo ugo ikina ikina nyitirwa vanini anaidhidhi etakani pokatheri kuku ingi kuku inza ati tukina umagarania na yo ati ngunyitete nzara shintoe
1: iya nini rao kite ngurakaririte muno ngisiragia mwe imwana ni mumo vereri tu aya ma pressure mama monde so theo ndirewe mundu rigethendwe ingi ruthi ukimonagia Yuko kiona gia?
0: Ne yo na mbugire na waerea mundu etagwa na sauti ya governor si rembarire. Shetani ya shinto. Ai yo hapana gutina pressure teo.
1: Ti pressure. Me have been thinking ne mwe andu amona sera dikore. Murenda ko kamukiona gua. Ti niko kira tomo mende. To ni bisi kindu kia kunekagirwa.
0: We wana korani ko niko nwa baitu tirenda to nu exes. Yo ya oba ini. Ne adie muno. Wa amona memere magwite kirathi muno
1: kugu mekire wega muka wa menda my decent
0: nenda gwekira ugu inge matie kire tu tina vata na kwanja me kare ugu marenda muturire ni wao ki tu dika magara ni na mundu ekire te and kasivu you know kuku mini skirts
1: ku mekro mini ni agiri kuri ngi ngi hai jean mundu to agma kipathire ki na giko gikandito ni andu wengi
0: we usitake jua ni mbaya ni mbaya na shetani ya shintwe. Thank you mwadha kiriria tusema ni mwadha nyawaro siyudhi na mwangu wa rugambi special ni mbizika ajuli the commentator. Nitu wakura toki kijamu iso waki ndo gete kwa sport kick. Wimwaro FM na midhako tumenyaga Igo Tora. Na iko da matondo mavinda mwonde tutiana ratha mwagyo ni dhagire. Mama ni mateo mama vorona mwuridhi. Boya up next ni mukaro na mama kanisa.

0: Kamenyekana na takwa mwanya boys band ngaini wendo agieto vingiria wega muvango wetu wa gusokia mukano muthenya umuthi muthikiriria ngai ni wendo yes pena ndumiriva imondo iria twekaga ikorogo igitucokera kuna kwina mundu roga makanisa rio umesema uambie tu kwithi yo makatwira ni uma ndokorogo tutedia mama boy boy wanyago akanji Santi sana ni moni levali katene makiria mutonye tikuna gikiro kinene makiria na team yote team Facebook Sony Sony team Facebook Live team 32102 team silent listeners makoroga mayava mutambole ngasokia ngatho Kwa mundu ni onagi turura kuria na uga tuseme ukweli ama tusiseme ukweli ndio na mundu arauga tuseme ukweli tuko na mundu nambira have a long story nitakutafuta tho niona ni washia contact yako and you know me na kuda ningugusaria alcodio nokoro te dai no tondo ni thathita ni nyuma vane na toro nyingi muno no ane magukuvurira munthe but I'll call you wanginyango salie Ito ndutukoyetu tukisarania mudhikiria na tukakora tukitethania. But there's one thing mendago urute dhinu wa mesiria maku. Na makiria mundu wagereti hende tusia kibiko ikiraga kuruta wira. Guraga marriage is not a scam. Na nuwekoro nuwageriri ekiambere wanagia kairige ikiraga kuruta wira. Tu muligirie kugerie gaya kathatu wanagia kana wanagia katano. Tu muligirie. Nuatikiria tulabatarani kweri anwa. Na kufata kuwara niria Miali umu dhikiriria Ikoro gisovu madhina monde Yes, na kuire Pirotox Sia wendo Kini kitu na avatara kuri mira iviko sietu Negeza tuwa Mori wa iviko Iviko itikoro kwa siku ndu wako umiriria Na tuwe kuto ndu tutia na weke ati No, wakuro kuro widhini wake viko tundu duwe na weke Agiro koro ikun tondwe na murata waku. We mundu kere agwa. We mundu ngira mukieta rutha thita. Muge karandi mukambia kwaria. Yes. Yes. No kamuvaga story na mukatheka muno. Muno. I ni mundu ngiro ryugu kamwira kaundu. Kega na karo. Makiria. Ndio ngo tigira vauni getho whisper to mundu tutwega makiria. Appreciate kire we na kiyo munde. Na ngutiga angikwiranga nyaki ikorogo ingreen kureta gidwa manje fight from inside na ando matikaimane ondosi waku muvekiria ravatana muviora ravatana muvekiria ravatana ririkana na wira wa mwiri sito waku no wake okay all right alio ando ni okay all right Aliu, andu ni makenerele kiviko. Tuseme ni ringi jumamosi mudhikiridia. Wavatu kisokie mukaro. Na, guga nuwa mundi madha mengi, tuseme ni ukulia mwena wachuka. Ngayatu iguiranda, na ngayatu votidia. Ni mukendu muno, na wavata muno, ni karo kime nyagati. Wendo, iviko, dugu siyaki wendo. Yendo ngikoro ni undu mwega makiria na ni undu we mulio tukenere na tugwa mulio why because yetu good night ewa vata tiga ngovaere ni genda tu mamiri we mitikiri ku mama we mitikiri ku kenera kiviko giaku yes na wane ukura kwa uwevo uwevo kago kukugia mundu dukage duka poison we dukekirwe sumu Kaole hiviko injoku. Lugekiruwa sumu. Wagia mondo. Songa na ee. Taina ngora ni ukevukuro uke gwendo wa wenga. Taina ngora ni ya watamulenge tikuna mondo kuigagira guo. Taina ngora ni. Makiria. Kuguwa mboge atika. Kuitikira kumundo waka sindano. Unless. Tumando tatu ingira mtuletu waka tukengira na. It's working marriages. It's fruitful relationships. Mwadhani toko sokiria ngado. Kumadha igiri siyo tuku nginya dhainu dhalita. Ukoretu iva mwenatwe. Mwadu mengi toko kuretu kia yen Jehova.
1: Mwathani enda kuvoera muthikiriria kimamu tuko omonde mugitire. Muvetoro mwega. Arĩa makoretwo makĩgĩa mũtangĩko wa meciria makaũra toro mationaga toro nĩ mathĩna mamagũmĩrĩte na moritũ mengĩ. Ũtukũ ũmũthĩ reke ũkorwo wa mwanya mũno. Arĩa mena mathĩna ma kĩthiko. Arĩa mena mathĩna nĩ tondũ wa ciana iria mararĩra. Arĩa marakwĩvokera Mwathani ũmave ithiko, ũmave athuri, ũmave atumia. Engĩ marakwĩvokera ũmave ciana. Reke ũkorwo na ũtukũ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩmaririkana na ũkũmeiguĩra tha Jehova. Mwathani, ririkana mĩciĩ yetu, ririkana ithiko ciitũ. Wana roho mũcuku ũrĩa ũkoretwo wĩkuo kũthũkangia ithiko. Andũ makagera na ngero Mwathani, tũrakũmithia ũtukũ ũmũthĩ na tũkavoa Jehova Mwathani. Ũtũteithie tũvote kwendana thĩinĩ wa mĩciĩ, kuovanĩra na gũtũũra na wendo. We nĩ wambĩrĩria ithiko na nĩwe wĩna ndawa, nĩwe wĩna kĩvonia kĩa mĩciĩ yetu na ithiko ciitũ. Ũka Mwathani thĩinĩ wa mĩciĩ yetu, no tũve thayũ, tũve wendo, tũve ngwatanĩro mbaru. Na arĩa marakwĩvoka nĩ tondũ wa mbeca Mwathani, getha mũvote kũrera ciana, mũvote kũmavagia kũrĩ na gĩa kũnyua Jehova, maririkane Mwathani. Heal our families, Lord. Heal our marriages, Lord. Heal our children. Heal our spouses. Tũiguĩre tha ũtukũ ũmũthĩ. Na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, tũvoya na twĩtĩkia. Amen. Amen, amen. Good night, mũthikĩrĩria. Na nĩ mũkwendwo. Nĩ wa bata mũno. Nĩ agũtigana ndũmĩrĩri-inĩ ya Caresio Kariuki. Atĩ gũtirĩ mũtĩ wa mbaara. Thikĩrĩria ũrĩa mũtũrĩre waku.